alipo ena rambi ati wondi zao kuma sunga fanana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na angana.

alipo ye narambi ati kundi zao kuma sunga fanana nao ndiwe ae ndiwe kabasitia saka saka uyanga na angana

alipo ye narambiri ati wondi zao kuma sunga fanana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na angana

alipo ye narambi ati wundi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na angana